Singa sena sena bina puye penangunel bola binaka tona rao ngalpan gasamani na 13 minute alia baita ya main now 13 minute alia baita ya main tenango au ina nabi au program unwa ngaba nao kalmel ni kazi yao all the way kurisipaka yao 11 o'clock kai kila kau ai wal mama in ngal pan zagi tama bagel sei ki zagi to lugi ta mun au kursa pa ge mi pa la kau ni ta muraya wa ai wal mama in au ngal pan au program pa ita

sena sena bena puya e par la kau kauriete pa miki na notice ngal pa no pamlel se ki auta ilania adia o kurisa pa game pa saina ita o mia ita breast screening au sina ngal pa ni nga pa o kau ia raun me pa o mora wati au sakari ata iam ki da wara wutu no auta ilania la wara watmanga ina moino tiai ina ila na la o tanai mumen sena o oktober no seiba iau tana mia i sina mai pa tana mona o mia i sina o ngalaga kai sina da a ita kai tana masigi no 30th kaiba kazi right through sena kai iau 9 no kai tana 9 sena wagelo wiki iau wagelo wiki Friday. So tanakai seta dal masigino masigi datal seta buigunu kayao October 21 22 23, 3 gigil nga kai seta kalano bamaga takari pa November no kai November 3 seizio mie no October seno sorry November 3 ngo Monday sena o kui kai is following week nanga Tuesday nanga tana o mega pagiga sena so Tuesday ngu Tuesday pa kasa la kauri hata en ke dingi tau ngalpan sena o nui sena bimi e service tana o fa mai pa yip kazil ngai se ke dao 14 o kadai pa o 14 wato ngu ke ta kadai pa ngi dingi nua health worker iman mati ke dao ina wara nabi namba o ni dring mani na o kasa ke da mis pasina appointment apa buki mai pananga 132050 easy one nanano mai pa 132050 se pasina bi namba pa ring mani

balabobi kaigi sena sena bina pe lagar ni tau pe so pe bis mo ra pamle ni tamnia kalmel ni ai pa abakaya wa lakai batai nga kaiki kapu gi ga ni tamul pomora